Alo, son fwa la say bonjou ki pe ganye selebrez odi ki moment ta fi kozo la. E sou an fi pase mti komantè, definitivman ka fe li pare l'abitid. Li me woy 255-255, loun aplikasyon, loun WhatsApp, lo 442-442-428-9725. Fe mti paris, zet de banan pa ez odi, hein? Ozo odi ki sa pti letan zet de banan. Ok, alors, so, konnen ti moun an pa gen bon mesaj ki pi antre, nen ta mesaj pi antre lo kote sa yon kesyon. E nou nou kote avèk la mizik. Alors, nou toun se sede, mou kito avèk Philippe Toussaint avèk La Gratte.